hai zvilengwe valechene mipulu ndintupo masikati ndintupo neusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitandu.